0: 21 FM. Kabanti merindang kita, ninja lari.
1: Cus, begulaiko kami.
2: YFM 101.3.
0: Rentang ngalih hari.

0: sinabi niya, ulog pala niya, may raga ko makain.
1: Tutup pito kita sepia, niya, lamang sinabi may raga, ulog makain kita, kay nga bangya niya.
0: Baya, maluman kita yung kawin niya. Sepia ka diway?
1: Aho ah.
2: Aram, magin mo ako, manuha ka raga, ako to, bisa din pa kita yung pulay pagina.
1: Ngay kami bahay nuan, ulog makain urang.
0: Aram, pulay kita, pulay kaya diko jali. Aram, pulay kita.
1: Pulay-pulay, aram.
3: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngal scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi demi ke julut basis year 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bamayo bengkak pelajar bakal jenering.

Ang abang keba 31 hari bulan 6 kita ngelase ae ngupas penam bebai ka tumpi ngau panganan batantai ka bejengai baganya bisa barinam mai Abraham.

Ang nga di nga not ng kasampatuat kaya no buang nga ragi nyera kano na makiraba sampa di nga no ang kano alam sam puyo ang inay mga day karo ang mga nga di samilan bulan sapuluh hari nuan ada cekaklah nyerumak pranama bulan pegagari nasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulo kanuan tua gayo baor so garo tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nyeduduk baring bae panjale ranye balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi

Ih, sayang apa dah darah daun di jabang di sumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun di jabang nti dapan suh nggak bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.